Okay, me kwa kwa shusha shusha mu. In fact, mi kobi sa na chese eye kakese. Ansana, me ba ne beba school no wa hase no. Ese mi kwa ya bog account. 11,740. Ede, eye bog account no. Mi pacho euros. 11,000 euros. Anase, minya pepe bi. Inti, na pepa no. Enya komo so binya. Ntan chese, enya di ya pepa na se mdiye miti menye. Inti, ese mi kope juma. Na miye. Ti mi bo, ne papa mani, ne papa su wo US. Mi kache, no kache mi so. Ok, sana te di ya, yebe che sika ni mu mi yinu, pepe epe. No, na mi so ok. Inti, na mi o kakra da ho. Na mi so, wene, mi koye juma kakra. Na, ukwa koye juma, mi ye biwa ha. Mi ya me de me di ya ye juma. Ena, enkwa la da su ni inti no. Unti mi nye sika na se di opesa unyana no. Inti ese, me sa kope obi diye. Obi bo adejo na me de kodan da baby ti mi konya adwuma kama bi eye ma ye adwuma na be busume nan mu ko busume no na me boss no tan bia no so hia me a oba ho wo se bia sign paper say ye na asem ni mu eye ma yi bia firi mu no me kwa adwuma mu ho na ye bisa mi din no enam se Obibese abone de awudi a etumi nka utumbi bi ma no apa mi se mi ruby niko bo mi din instead of say se bia mebo empabo na hyemi ni mumu din size ni din e bia empabo ye e bia ha size 11 and as I told there bi na mko bo empabo ni din empabo ni din aha mimi ko bo mi din mi bo mi empabo din into bia frem mi ruby Atasha pesa me danen no kase da bi mini ruby na me di say so eno na ato motirim me ya adwuma no so me ya adwuma so me yi me yam ti me ya adwuma ni don pema asem ti me ohana me boss ne bai oba ye pe no ka che me say me metna ka mu ni ye odeme ko ba bi na me si ye kwen o se me kwa ko me kwa ko fele fele pepesi bi na me say ah da bi a wo de ba na si den na ene de o pese mi di wachi ti na me na epem so pa de mu ya se ma mi aso mi sa o se da de ne sa tu mi kom aso mi sa twi mi se twi di ya ko se kai ni mu aloke no na oloke ni nyana na ma adwe ma me ho so ti egusu a ye ko babia ye ko so ne babia adwuma no woni babia office no wono na emu twi kakra ti na m kwanso a ye ko no e na ye obi sa me ma bra bo masem na me ka so me pama dear na me bako school enti no me ba wi school me pesika na se enti me keka ni nyina o kai ni mu sa na uno so no me kan ni nyina no record me manu masem ye dru office pe na me so bibi ba beto me aya na awose a cheme enti awose ne chee me pe na me ah bibi ba be si na me fa me bag eja kodaki mi jane me bi e gate na me se mi jane a pesa na police for no kra no omaye omuwo edem ho kra dada ene bi so wa abontene aya cheme ene maye den omo se ya cheme emunsam de na in fact edem mi to min kawa homa iso ya cheme pe omo se me fa me passport omra na me se ofi nti omo se me ni omo anim na ma sam ni aya te se criminal case asankro fo no mo ba e me ma ba pa me ye pena me se da bi maami esa me kama adwen kire no me mai se police fo jeje esa me kama adwen kire maami nti me kọ no so de mu yan se omo adọ mo sa shom buto na me se hey better is being allergic me ya allergic me ye allergic wo etuo eno mo se omo nya na na me take maami na me se me kọ kan se ma kire no nti me na mbisa maami ni se onim Yesu onim Jesus Christ o se da bi na ni colleague a ojina ne nche ni colleague a ojina ne nche wo se woni mi Yesu and I'm so ni Judas ma amene so ni Judas na guy ni se oni